0: don't know matter can either. But at least at the back of your mind, the way kira kaya for tika wa we can't ya. At least no way, at least come in a new equality again. No equality again. No, Nagidogo Neruga, ya mama, ya modo way to more British. Just imagine. Ikoragwe lugha ya mama ya mũndũ ũngĩ rĩu kwoguo nĩ wega mũndũ nake akamenyaka kĩ rĩrĩa aria gĩthũngũ nawe agũtica nayo karia gĩkũyũ rĩu rĩ mũndũ ũgwĩtwo Esther Vito rĩu rĩ ũretha ũ
1: ndĩretha Steven Njũgũna
0: orire rĩ
1: orire mweri we mweri 2011 mweri we na
0: alright na head rĩu Njũgũna iria twarĩtie ũhoro wacio nĩ igĩrĩ ũmũthĩ rũcinĩ wa ũmũthĩ hena James Njũgũna ĩũrĩte na niĩ ngĩndaigua Steven Njũgũna haya rĩu rĩ Njũgũna orire
1: 2011
0: gũciarwo
1: aciarĩtwo
0: 1989 wanjĩra Njũgũna nũ harĩ we
1: Ni mwanake waku
0: ũrĩa mũkũrũ. Okay. Aya. Rĩu rĩ Njũgũna rĩ orĩire itũra rĩrĩkũ?
1: Na Lamu.
0: Lamu. Nĩkuo mwaikaraga?
1: Nĩkuo twakĩtwo tũgathiĩ. Rĩu twathiĩ tondũ twarĩ ageni rĩ. Gũkĩaga kũmũkenia. Rĩu agĩthiĩ ũguo na magũrũ.
0: Wathiĩte gwĩka atĩa ũgwetha maica?
1: Twathiĩte gwetha mĩarama na twĩna mũthuri.
0: Waku? Nĩ mũthuri nĩ atũire?
1: Ĩĩ arĩ ona kũu.
0: We atigirwo na kũu Lamu?
1: Ambĩte gũtigwo na kũu. Ngacoka na gũkũ nĩ ũndũ mũciari wakwa nĩ akũrĩte.
0: Rĩani rĩu mwarĩ serious mwathiire mũgaikara na kũu. Rĩu mwĩkaga atĩa?
1: Kũu nĩ twathire tũkĩnyita mĩgũnda yanyitagwo.
0: Mũkĩrĩma?
1: Tũkĩrĩma.
0: Mwathiĩte rĩ?
1: Twathiĩte hĩndĩ ĩyo
0: 2011. Mũrĩ mũrĩmaga kĩ kũu?
1: Nĩ kũrĩmagwo mbembe.
0: Nĩ kuraga?
1: Nĩ kuraga.
0: Kutaya na gũkũ kana mũrĩmaga na maĩ?
1: Nĩ yuraga ta gũkũ.
0: No mĩgũnda nĩ mĩnene?
1: Mĩgũnda nĩ mĩnene.
0: Mwahanda mwendagia kũ irio?
1: Gwa kwendia nĩkuo thĩna. Tondũ rĩu ti ta gũkũ ũrĩa rĩu tũngĩhanda tumĩrie ta Kĩambu. Kũrĩ harĩa rĩu niĩ ndĩ na harĩa ingĩtwara thoko nĩ kũndũ tũrĩhaga ciringi 200.
0: No mũkĩyũmagia?
1: Nĩ twĩyũmagia.
0: Aya rĩu rĩ Njũgũna akinya kũu akĩona ndegũkwenda agĩkĩũra. Njũgũna arĩ na mĩaka igana akĩũra hĩndĩ ĩyo?
1: Arĩ na 18 no ndĩarũgamĩte biũ tondũ
0: nĩguo endaga kuoya gĩbandĩ.
1: Akinyagie mweri we 8.
0: Okay. Aya chalo ĩno thimũ nĩ horu. Chalo. Okay, aya. Rĩu rĩ ndenda gũkũnengera kanya gaka. Chalo. Isimu ya hii maneno sijui. Nechonjo. All right. Njũgũna Steven Njũgũna orĩire kũu mwena wa Lamu na tiũri kũrĩa agĩthire. Ndenda kũnengera nyina kanya amwarĩrie nĩ mĩaka rĩu tũrona rĩu mĩaka 15. Mĩaka ĩyo mũndũ gũgĩthiĩ rĩu ngwĩciria ena kĩndũ that something nĩ mũthuri nĩ arĩkĩtie gĩthomo gĩa form 4
1: ndathomire
0: no akĩrutaga mawĩra make arĩ o mũndũ mũgima
1: ndanjĩtie kũruta mawĩra tondũ ambĩte gũkorwo e mũrwaru kuma unini wake
0: arĩ mũrwaru kũ
1: arwarire wa ciumia igĩrĩ kuma ndamũciara na tũkĩanjia kiriniki gũkũ Kĩambu.
0: Arwarĩte kũ?
1: Nĩ kũgwagwaga tarĩ kĩbaba.
0: Pole. No hĩndĩ ĩyo rĩu ena mĩaka 18 nĩ ahonete?
1: Ĩĩ nĩ atigĩte tondũ nderĩtwo aciarwo rĩ nĩ kamũkiha ka motoka kahihinyirwo rĩu nĩ gathiaga gĩcoka nomo tondũ ona agĩũka kũgimara rĩ
0: arĩ sawa
1: no nĩ ona ka ndariri kwa kũraihu
0: na mbica ĩrĩa nĩwe
1: nĩwe
0: alright ndĩrenda ũmwĩte Njũgũna James Njũgũna na Steven Njũgũna sorry na ũtanamwĩta ndirikanie mwĩroreri wa Kameme TV na we ũratũthikĩria Kameme FM twĩna thoko soko mũrwa ĩcikĩte gũcika dada wewe igire ore start 92 hash ushagure item yako item ile tofagite line tu na ma tv tu na thimu wewe atothikiriria dada uthikiriria ro wega tu na basha ina shilingi 2000 ere iyo ni stock ya biashara yako tu na biashara yake tu na basha yake ina shilingi 3000 ya school fees i don't dikwada guti dage kuera kwa tagyo ya thimu yako yake kwa wewe matatu ine kana wewe mushi dada wewe thimu yako ore star 292 hash no rikana kuna bonus ya 10,000 hade mudo the area meko igira abere 50 ithariri ya gukwira thank you ni ndo agutweka mu member wa soko murwa na gweri of course ni chairman wa thoko yo eh na thoko ni to higurire thoko ni higurito yaga thoko ni higure ya wagini higure thoko yake kuyo na ni higure ndo hore start 292 hash right now faga ido siaku mam dela gunegere kanya gaka Steven Njuguna omwite Tony ni joy ni kule hinya thini wa mugambo.
1: Na ni ari na mukururo ha hasi ari tuona.
0: Mukururo. Tamwale ri no mwere ginya mwere we Njuguna we dira gwetha wa na mukururo ha wa nyoni.
1: Steven Njuguna. Ne ni mamu wanyu jukite gwa kameme gugwetha. Todo sosoria we taga wa kirumbi ni arwarire na ni aragufatara. Araigo soke na musi ni tukwendete muno ngiona tugikinyirira ni gugwetha Njuguna soka na musi
0: mwele tu ni umwendete na niwe kirigithathiri yaku tamwele
1: ni tukwendete ona baba wanyu no turakurumbu no turagucaria ona Jerry wanyu no arakwetha no arauria Njuguna wa wathire ku ona nganga wanyu no aragufatara ni uragia wathire ku ni tukufatarite Njuguna soka na musi we niwe wakwa mukuru na nitukufatarite
0: thank you Njuguna Steven hari aho theori kana we mobala kana we mtwapa kana we kuria guo theori Steven Njuguna na nwari na mukara tamwire
1: nwari na mukuru ro haha iniuru asiaritwo guo
0: All right, really, you know, Njuguna, even it was Javera, and the Tiri Hagirona Duru, Ayakura Dimenago, Kavega. They woke up Ajira Jonori, Jono Nuku Mimite.
1: Jono Nuku near Giareido, Gaikara Ekipia,
0: Moluri Meta Ekipia,
1: Togadira Mumiara Mano.
0: Thank you, Modi Ogadiria do the alarm, Nagayamoyanadayo, Amomenere. Mutiga kone yu duire yu koragado. Yes. Dedalu mbele haha. Nigulu udese ya sidano. Mwoke idha nilie. Aya, wena we mudo wetuwa.
2: Asante.
0: Okay, tako watu ya kaka.
2: Angela.
0: Wewe usalimiane. Wewe ni Gen Z ama wewe ni nani? Ama ni mileni.
2: Abadu
0: sijafika mileni. Ugo kadi wewe.
2: Niko mbali kiasi ni mileni.
0: Lakini wewe uko kadi.
2: Niko kadi
0: vibaya
2: sana.
0: Niko kadi. Uko kadi?
2: Niko kadi.
0: Uko sure? Sure. Thank you.
2: Aya,
0: asante. Aya. Leo family wewe gine ikalira haria. Mureka. Ate
3: mwana
0: buena sister yaku,
3: eh?
0: Aya, chalo. No, dole kena microphone ya kago gudiate. All right, kamuiria, leo dole kero microphone ne chalo de dawe hore statu 92 hash. Oshagure item yaku maundu maku magiuke wega na ido ile ndakura cio ciari traini ido mukoiko mukoiko star 292 hash all right reure ngenda urore thimu ya manaje ada kuthomere thimu ino ri no wena kindu gatagati ga ciringi 10 na ciringi 59 no ikoro yaku ngigira thini wa soko murwa Isi yako kuna odwe hura kwa kio, yeskrini kwa kio. Kuhura. Eyo, kumi hura. Nani de? Dada kuga dimwe na dina ya waho guwe. Wena ataka tika siri gikumi na siri gififth na eni na ukorowe na dimwe na. Erajira ni yake duwe kutoa 64+64 GB memory eno yaga shoka kero ni gende 6.6 big screen ni nyambo na neta TV intakia ya battery ni 400 milliampere haya ena kitu wetu kwa light operating system ena fingerprint sensor face unlock eno neri omeroraga oguo ukahinga na maitho maku mundu ungidagi ugathoma to message twaku hagu oguo thimu eno ethiniye wa soko murwa just imagine haya tv teno ido nenyige mwira hore de roha ni ari emuri we mwega meta kwa u
2: tafida
0: we tafida ku meta ku
2: tafiye
0: ni
2: Buranga.
0: We ora ira ki?
1: Dimu.
2: Dimu.
0: Era we ora ira dimu. Na ba kwiri weta kwa. Tafida
2: agere wa kamau.
0: Haorera hau, haorera ni to quality na na dimu. Ta haorera ro ugu. Kare ave na kone kare ku keha.
2: Ah, ta ka tu na ka tira hi ni ka.
0: Ne. Ne da kona.
2: O ga dira ga do ami nya da ku ya da ka mo do re te ha si na dia hi ni ka ngi ja ngi te ki aku.
0: Kia ora te wahu. Aya. Reu tuena, toya di microphone ya ya microphone ya ke. Ta munegera microphone ya. Tavida, ate wajira, te ka dimu, kamo eno yo, koroga mahu. Ataruta ka uwe nako.
2: Katiru yuaka.
0: Hmm.
2: Ta modo le, gena diyo ta ako buka modo anuri akare kate.
0: Hmm. Ate wagera yako hiinya hasi
2: kare. Hasi kijaka izi dia hiinya ka.
0: No, wahinyi le ginye kiji.
2: Kija kija kaka mija kahiyo.
0: Toka hinyi na kahiyo.
2: Edi, kala kake tuli le.
0: Okay, raka yule dadi mwege. Okay, wahinyi na kahiyo, nguwe igire.
2: Nda hinyi na kahiyo, nara isi kiri oguo.
0: Neke igira.
2: Limo newe,
0: kiwa manya ya kuhuli
2: dadi. Igira, igira ali, isoke kire wako hinyi ka. Uwana deka kate ya. Ako ni dadi wa soko muru wa ni dida jini na abamu kwa cha to urahazi di ahi ni kada ni A, B, C, D e hori kahija yo kabu kwa cha
0: liku wala giro mbezika na lea mwiso
2: ni mwaji ile fote
0: ni kule guwa wala
2: giro dale giro matato kire wako joke lia kino kagyo
0: kena leki abo hole le ni urona
2: ni urona
0: Apa ni orang nek ni?
2: Tadi kata cik aku. Tadi kata cik aku lah.
0: Nek kata cik
2: aku. Ni.
0: Aiyah. Unu wakil, le unu kau kira kau wakil, giro unu todole ni hari mau dua lagi giro na doni lagi itu.
2: Ah, nega iwan. Tadi cik apa ni hoya?
0: Ini ti hoya. Ino gini na yo gya kehadir.
2: Ne
0: tibu go. Nga fote ga ku no akona yi. Ta hole ro ro. Le ure. Ino ore. No le igana.
2: Eh.
0: Le no ti abu ti dati o ke hiya na kahiyo.
2: Eh eh. Ya go sunna.
0: Ara ne ya go. Ai to go sunna.
2: Ya go sunna.
0: Eh. Afu ga so kare ure. Ri do ri. Ogeda ko mehiga na kiara kirore no hige na kirore gutire mundu nge ingira.
2: Eh.
0: Ogeda ko mehiga na ritho. Muri kagi yo li.
2: Ehe di koro ya litho.
0: Dikire ri yare ka gutore ka hora. Leu eta giona litho ria mundu ungi. Ndingihingura. Ngiona eta giona ria ku ndingihingura.
2: Ngihingura.
0: Nwanyita. Na gutire mundu we litho tari ori ungi. Kana na kirore. Leu ri. Yo akonde ko na litho ria ku. Ndingihingura na gutire mundu ungi ngira mpesa. Leu kwoguo ukwenda kuhingaga na kiarai kana na litho.
2: Ndikwenda litho. Kafakia
0: la. Kafakia. Litho rarega na hinyo guo nikita njira.
2: Ndikwenda litho
0: rio na kwenda andu othe. Ni haho guo thimu yaku ikahingura yari ona.
2: Kafahi
0: kafa
2: gusona.
0: Gusona. Ikara gue. Abo ikara gue apa ikara gue ni orang di Madesa aja joy. Wajira kuanya ni murang hari apa tu?
2: Gatia ini.
0: Gatia ini. Leule. Headman kuanya no.
2: Getau.
0: Getau.
2: Kaca.
0: Getau boleh.
2: Ah
0: dimu joy
2: sifu.
0: Oh sifu ini? Sifu apa tu?
2: Getau.
0: Eta uno baro ke soni re eta gwatea
2: kagari
0: ta horera haguro mareu na ni uthia kanitha na ni uthia kanitha aboti ni uthia kanitha
2: eli
0: ere ku
2: ke
0: israeli mutuka tele yanyeta gwatea
2: eta goriri eta goriri
0: de wakali yoki okay ni ore muthuri
2: eni waito eni eta go kamau kana waito
0: Waito kan ada wa microphone ini.
2: Ah,
0: na uga muthuri ni araukaria muno
2: I
0: ha muthuri ni
2: ara akere wakwa na ndumwedete muno
0: I ni tamure tamure baito mugeithie baito tamugeithie baito
2: ndu ndia kujite ni aranyona
0: eh ni tamure ni ara baito tamugeithie baito
2: eh
0: nduke mugeithie
2: baito we mucie ni ndakugeithia unjirie ni kuya mguoko ndera ni ara kuna ni aranyona
0: eh ni
2: oh baito ni ndakugeithia Mwena nyabura.
0: Nyabura.
2: Maku jirite ni meku
0: jirite. Nyabura no, ni kana kaku.
2: Ni mwita mwijitu wakua. Aikitio ni mu kada. No tuikaraga na kiri udiko ya kataka jiritu wakua. Tau nalai sini kondigite musi.
0: Tuajira eta waito.
2: Ni. Niki ni mu. Oyo waito.
0: Nolu ni mudhuri waku.
2: Ni.
0: Bas. Naka ni mokolino.
2: Ni.
0: Ni mokolino.
2: Ni.
0: Nani kiremba.
2: Ni.
0: Ni wakara ini.
2: Ah,
0: ni adiomaga, ni adiomaga.
2: Maniari
0: tgana. No, no, ni adiomaga onake. Bas.
2: Bas, adiomaga.
0: Bas.
2: Atakiri yo demadiomaga.
0: Oh. Ai. Ole da ni tano igwe becharo be. Tio demadioma.
2: Tio demadioma.
0: Ni ego totaleria to ni nyeta wono wagatiwe kamukulino.
2: Mukulino. Mukulino tikireba.
0: Eh.
2: Acha.
0: Ni goro.
2: Ni goro.
0: All right.
2: Rewe. Na ni akulino ingi muno. Morite. Uturi andu angi mori. Morite.
0: Masoke rwo.
2: Ugwa weri. Ngoro yaku ni uyu uri okumi?
0: Okumiga.
2: Wona amiga he mwathani? Sawa.
0: Na nuno wahujia. Nuno wahujia na ogwo.
2: Akiri gwega.
0: Akiri gai mwega. No watu madumiriri. Ndere uikare hagu
2: ugwo. No no kuhe dai gacia kugeithia andu. Makunjite ndi magethi.
0: Leuri. Ukugeithia u.
2: Eh?
0: Ukugeithia u.
2: Nyabe geithi mami.
0: Ehe, etagwo.
2: Eka mukahi Gladys wakunyu.
0: Ah wakeri.
2: Na ciana citu ciothe ma brothers na ma sisters ila ciana citu cio kinya susu aria matuita susu na ciana ciakwa wa kunywero ngai na ngerurwero ngai na mutumia wake na ciana ciao ciothe na hosea na hosea ni na hosea na haha na wairimu wao na mutumia wa hosea
0: na mutumia wa hosea
2: toka ngeithie kuma kia mudito ndingikimageithio the kuma kia mwathi ndimetaga ndijugani ni kare ni ni
0: haya
2: kare ni yo the akuma kwa skadi kinya akuma kwa papeshua
0: leo tokinya hau
2: ehe e matarafa maji ya mutira ni kwa dibendete asio adiki akuma geithia
0: he geithie ri
2: matarafa
0: ehe
2: mwagiwa kirora niwe mukuru piyo nginya uria uthire umuthi wira
0: uria
2: na bemwe matefa na koda na riri na stage manager
0: na stage manager thank you leo tetawo konegera report yaku na ige kwa advice
2: yake kidia riri guge wa keki
0: guge wa keki thank you tokinyi hau
2: akaja marathi me muno na demere soko murwa ni ama
0: asante
2: na tabakare ngeguire kuri andu majiraga atiri
0: no ndokoige
2: how did auga
0: tondu ikana ko githe tu no githe tu le ona deta ukonegera niguo vite makionaga
2: ni tare
0: ada
2: tigari hadi
0: horera horera
2: jamirudanio kwa mame yone
0: anago mtaniri
2: ni ndomirudanie ondu wecharu
0: ondu wecharu
2: na hena kamugoga
0: Hena kamuriko gakwa.
2: Ni toito twa mugunda uyu.
0: Ni muguthie na ni muguthie na uria.
2: Nau.
0: Na charo munengere.
2: Yeni.
0: Yeni todo digiuma. Le uri dera ukurutaniria thimu yaku aho.
2: Yeni demere. Eno.
0: Ah, sbende. Makata makaya we mukeni muno we.
2: Ngenete mai. Ndi akwa ndi undicho na gogwa.
0: Haya, izi ni charger ciayo.
3: Sa ni charger.
2: Ah, yewa ni
0: Ndimo eno. Ndimo eno. Eh, taja no ginya.
2: Eh, ya ba tsene ni ndina pata na dimo. Ni.
0: Eh. Uga ko di rute uwo. Odi o nore makionaga niwo.
2: Eh ni.
0: Aya.
2: Waito no ana dimo e haha.
0: Waito ni ona.
2: Ni waito ti maito.
0: Waito, waito.
2: Eh ni na no mamuita.
0: Aya, taro no so ni hawo uwo.
2: Ana.
0: Eh, leo teta osoka na hau. Umosho kanirie.
2: Dai ni munene, mami ko marie kega, ni makoge gani dana tumunde.
0: Thank you.
2: Leo
0: teta onagera mutumio microphone ko demo vese jajo.
2: Eva.
0: Eh, haya, better move na chano.
2: Eh. Oh.
0: Eh, leo teta mumanie. How will you go the old head to the two? The child to move again. Thank you. I am Murera. Oh, Horoani. Well, that I will get in Wasakomura, and it took it in a Mogani, Mokanumono, Natoi Shokaria Gaigado, Rusio near the Nadi Moyake. I imagine Gadi Mugake, Arahi Hinaganaki, Chano Neguaga, or where I was at here. Aya, there Musoka and Riavega, Musoka Rumoa the Odi or Eri 40. Aya, the rock and how were all Chalo? Oya my ukiria haya ndio joke na how Mrs. Tao Mrs.
2: Mrs. Kamau.
0: Mrs. Kamau, thank you. Aya leure mwanake no okay the Saturday all the nova ito na she's excited etebuo ndio kan he mudu onaga riri no arigu arake no guo niki niko ne yo thimu. Okay. No, waigu ate kuhinya rahinya namba imwe na kahiu. Rĩu he mũndũ rĩngĩ ũtangĩ understand the excitement no guo nĩguo gũgĩikaire. So ndĩrona mwĩ akenete mũno. Aya na ndĩrenda gũcokeria andũ othe arĩa maranyitanĩire na family ya Mzembugwa kure kutuko wetuwa Bushi tuke hurukia mutumia wake mutumia wetuwa Monica Waboi na ne nyina wa Ann Bugwa Ann Mwihaki na maasi ya niyo kana kamu wetuwe lefutatua siya itesi ya niko mnaidhato tuare kure ya Bushi madhiko marare maroketo ni ado igemono na atugateli aigimono AKEG akorino kingdom seeker atugateli akani amakanitha mothe marare kwa full gospel na turage na igogona riega na jokerie gatho ndu wale othe maranyitirire na jokerie gatho mundu gwetwo DJ Tanis ne ndu agutufagira mutambo mwega sound njega ya manyari and the band sound ira njega ado abisa mundu gwetwo jam tumwetaga jam production na kiagaithike ni mararu ado ni mararu mararutire wira tunyitanire wega muno na tukoigatire ucugire turagirete ngai ni ariuka kurora family iyo ya muthembu gwa wagithikurio ngai ni ariuka kumurora na muturie we urumwo cio na committee yo thera semana yo ku bypass kuria Bushi uwodho kula murasa managia mwigwe mwe appreciated. Thank you so much. Leuli, mwanake wajira witaku watea?
4: Paulu Kashie, Delito.
0: Paulu Kashie. Aya, ndo mwena sister yako. Sister bimwaga?
5: Kwe.
0: Witaku watea?
5: Lea Nyambura.
0: Lea Nyambura. Mume teko?
4: Nyawuru. Kuduita wa Joroko.
0: Joroko? Ok. Aya. No si orete.
4: Brother Ito.
0: Your brother. Utaku watia?
4: Julius Maina. Delito.
0: Julius Maina. Atere lea? Julius mwena ke no mukuru?
5: Nwe mukuru.
0: Nwe mukuru. Olile mwa koliku?
5: Oyo nwe uwe.
0: Atere le mwodo kwetuwa lea? Kai mwana mwanyumu taikarana gya nake?
5: Nia ndigira gina desu kuru.
0: Warekani ini? Haya. Mwena faurono mukuru?
5: Nini mukuru, nini afu watete.
0: Oh. Reure, Julius, amodo wito Faulu. Your brother olirewa 19K, kana tu kutuwa ki, mwako oliku?
4: Abete guzi

0: Canaria nordica nei dare a to quei raga.
1: Nikufagia soko.
0: Nikufagia soko.
1: Oh yes.
0: Tatu 92 hash. Wei gira dei nie wa soko. Wei gore kire kwa na dogora wa the. Mondo makiria. Goko ne gwa kameme kayo kamo ige.
2: Wai wa mare fe makia no ka. No kai ko maka. Meruwe bosa sa. Oyo ne mo gidi. Wakameme Kayuka Mayuka. Ika Huma Mushia Munene wa Kenya Nairobi. Nemo horoma kameme kayuka mwigi.
3: Thirikari ni morona maundu mathina maria twina mu ni turonire andu aitwa health makigoma ni kwaga mishara na tuge hau tutiranyitanira na thirikari
4: mututeithi hale mukuhota andu awe ndu mwega tondu ma ndigitunaga kuwaga kandina kwa mwire nie ndi no ndu ngidina guo
5: twenda kwira thirikari na twire kinya andu acio kuria jacio maroraga mawakiri ate mutigutukiria na guturaga
6: gacirakari aturagerera ni gatenderu na gacirakau gatiriteithia mundu orona umwe ka ngwe hingo ciothe kwina ithurano ne thirikari irasirehe na ne thirikari iragitira ginya ndwaria mararehe ngo icio
7: uma weigerere ku no

0: Atiri uduta gaja gishesheni no kiriaki mwege ya kameme kayukamu ige maya ni mohoro madhamu gwaja na nishia mera ho noratu wa mukira na ajira ya imwe kwa imwe kumanyo baini ya DSM Place jitagwa Dan Wainaina. Mutogoria waki ya makia DCP regadhe waga shagwa reunia nyitithethi ya dhinga ugewate kore na mufago wa gudhararia idhura noni nishia geshigo kia ubuge kia Ol Kalau County ini ya Nyandarua. Kiugato goria Kenya Kwanza ni marata nyakunyagia mehoni ili ya kagaga ya idhura noishio. Kiali ya mwena wawamu nyoro hede ya geikaro na togoria kuma Ol Jororok. Shagwa niole tieru hongero wa foridhi roigiririke na nigero ligiririe gaheha ishio ili ya ifagetuo. Ni atogolia adhirikali ya Kenya Kwanza walikuligena na Gashagwa.
1: Sisi na kuambia wewe Inspector General weka usalama Ol Kalau. Wewe Moses Kuria abana lete guns Ol Kalau. Wewe Gikaria abana lete guns kutoka Nakuru. Wewe Irene Njoki abana lete guns kutoka Bahati. Na Muchera abana lete guns kutoka Ol Jorok. Na hata gunzi ya Ol Jorok wasikubali kuja kupiga ndugu zao Ol Kalau. Mimi naomba vijana wetu wote musikubali kutumika kupiga ndugu yako. We look very foolish as a community. Ya kwamba sisi wenyewe Wakikuyu ndio tunapewa pesa kupiga Wakikuyu wenzetu. It's very embarrassing. No communities fight each other. They don't fight their own. Na wakina Kuria, why? Kwa nini si ulete watoto yako wakuje wapigane Ol Kalau? Wewe Muchera si huko na vijana uwalete wapigane Ol Kalau? Mimi naomba vijana wetu across eh? Oh Hana. Basi mimi sina habari. Sasa labda ndio analete vijana wapigane. Mimi naomba watoto wetu. Mimi naomba watoto wetu mlimani. Vijana wetu mlimani, hata kama hamuna ajira, hata kama mnahangaika, tafadhali na muomba vijana wetu msikubali kuchukua pesa ya William Ruto kuja kuumiza Wakikuyu wenzenu.
0: Haya jetekelie to beto tithie ishio shiegie oteti Ruto mwe wa grade ya 10 dhukuru ine wa imwana wa dhika hae orakulikana ta Gerard Mohamed wa ukuru wa miaka 10 neta dato ni akwete thutha wa kuguthwa mutwe na kugurario uru liria meraruaga na Ruto nge na akwiri ale thibitari ine wa Thika level 5 akiamukira urigiti. Kamanda wa forithi Thika Isaac Kimathi ni akirite uhoro uyu mukode akiuga ate Ruto uyu ni areketie guikio ngono na akahingirwo sheshenini ya forithi ya Thika uthuthuria ugithiaga na mbere. Tukunyitanira na njira imwe kwa imwe na mwandiki witu wa mohoro Rose Mwangi nĩguo tũmenyithie hihi nĩ marĩkũ mageni mwena ũcio wa Thika igũrũ rĩgie gĩko kĩu kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa Ruto ũmwe thukuru-inĩ ũcio.
2: Nĩ thengiũ Dan Wainaina na togo wa kũrũ watarĩria nĩ atĩ thiĩte na mbere na kũrũmanĩrĩra na gĩkuũ kĩa Ruto wa grade 10 ũrĩa ũkorirwo akĩũragwo kana agĩkua gĩkuũ gĩtarĩ kĩramenyeka wega. Na kuringana na ndeto twakorwo twaranĩria na kamanda wa forithi gũkũ mwena wa Thika Isaac Kimathi nĩ atĩ nĩ ekĩra mũkonde gĩkuũ kĩu na akorwo akĩndarĩria atĩ Ruto ũyũ makorirwo makĩrũa na Ruto ũcio mũrunawe ũrĩa onake no wa grade 10 na cukuru ũyũ nĩ cukuru wa Thika hae kũrĩa Ruto ũcio akorirwo akĩũragwo. Na kuringana na kamanda wa forithi akorwo ekĩra mũkonde na kuga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono Ruto ũrĩa ũgerire ngero ĩno na ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya forithi ya Thika. Na kwa ihinda rĩrĩ maobitha kana mbũtũ ya ũthuthuria mathiĩte na mbere na kwamba hema gũkũ cukuru-inĩ wa Thika hae. Na Dani nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno makĩria, no ndĩramenyithio atĩ famĩrĩ ya Ruto ũcio ũkorirwo akĩũragwo kwa ihinda rĩrĩ marĩ mocarĩ-inĩ ya General Kago kũrĩa metereire ũthuthuria wa mwĩrĩ, na hihi metereire ũthuthuria ũcio nĩgetha makorwo makĩneo mwĩrĩ ũcio nĩgetha makaũhurukie. Na Dani nĩ ndeto ngũkorwo ngĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo nĩgetha ngorwo ngĩmenyithia mũthikĩrĩria makĩria marĩa megũkorwo makĩyumĩria. Na kwa mũndũ ũrĩa ũtegũkoretwo hihi anyitanĩire na ithuĩ nĩ atĩ mathaa-inĩ ma kĩroko nĩ ngũkoretwo menyithĩtie kana ngĩmenyithia mũthikĩrĩria mũrutwo ũcio oragirwo mathaa-inĩ kana kuire mathaa-inĩ ma thaa inya cia ũtukũ thutha wa kuma mathomo marĩa makoragwo magĩthoma ma ũtukũ na nĩ mũrutwo wa gũkũ cukuru wa Thika High na nĩ ndeto ngũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo makĩria na Dan Kenya mbe ngũcokerie mwarũ mwena ũcio ũngĩ wa studio tũcemanie mohoro-inĩ macio mangĩ megũka handũ-inĩ ha Kamemeka ũka mũingĩ kuma gũkũ cukuru-inĩ wa Thika High niĩ njĩtagwo Rose wa Mwangi
0: Gatho nyige Rose Mwangi nĩ gũithĩrania icio ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũrutwo homwe kũrĩa thukuru-inĩ wa Thika High School na tũkĩhondũka ciĩgiĩ ũteti mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa kĩa mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia Kiambu Mercy Nũngari nĩokĩrĩire kĩrĩa arauga atĩ nĩ ũhinga wa thirikari nĩ gũkuruhania mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na gũbanga nyanake mbere ya gĩthurano kĩnini kĩa All Kalau Nũngari arĩte Kamemeka yuka mũingĩ atĩ thirikari nĩ ĩngĩtacũkĩirie Gachagua makinya ma kĩwatho angĩkorwo nĩ ĩrakũrana wega atĩ arĩ na mũbango wa gũkahũthĩra nyanake icio agĩire kĩene mĩario ya minista wa ũgitĩri Onesmus Kipchumba Murkomen ya kuga atĩ atongoria a mũng'ethanĩro marĩ na mũcoro wa gũcũngĩrĩria icanjama na ngũĩ
3: ona nĩ twamenyerire maũndũ macio wa maũndũ macio ma ũgitĩri-rĩ nĩ twamenyerire kũigua maũndũ macio na Kenya ti akĩigu Akenya ti akĩigu na ngwĩciria ona hĩndĩ ya wetha gĩtĩ gĩa thirikari ĩno nĩ maugaga wajinga waliisha Kenya na ndivyo kulivyo waliisha tũronire andũ magĩborwo mũthenya barigici no mũnene wa ũgitĩri ndeto ta icio ndangĩaria tuonaga tũkĩhũrwo rifle andũ nĩ monaga andũ makĩhũrwo no andũ acio gũtirĩ ona ũmwe ũnyitagwo nĩ tũtiramonire nginya kanitha-inĩ gũkũ Nairobi rĩu kwoguo-rĩ nĩ matige gũtũra megwatagia na Gachagua nĩ tũĩ ũrĩa gũthiaga na nĩ tuonaga Kenya mena maitho nĩ tuonaga na matikae kũgeria kũrehe tũmaũndũ okorwo nĩ mabangĩte nĩ mabangĩte nĩo mabangĩte tondũ nĩo nĩ moĩkaine biũ nĩo ene maũndũ ma guns inajulikana na kila Mkenya
0: aya Tero ishi shiegie gedhurano mwige na ato goria kaunte ini anyadarwa no madhiete na bere koria kamete ya idhurano na meaka IBC dekayago tereria idhurano ni nisha All Kalau. Maraugate ni makoreto maige tethayo na hefata mwige wa All Kalau wana guaheo mweke wakuru gamiri rodhe ino abuge age furori. Jimmy wa mudhoni atuhugagira mohoro mwenosho.
4: Kuligana na ole olato goria kabini siya kia makia DCP wodine ya karau kama uga dhugu. Hawgete ni mekite kabini hidari ya kuigana na atirifatagi dhula nogeke kikologe getirio. Kuna mwige wa olo karau na ato goria ni makoreto maigete dhayo.
5: Na ne urumuno hidari ya dhirikari ya giuga nigo korwe kirugami ya gedhula no. Todu wadu wa karau makoreto matari na mubuge meyelie tatu. Kuna ni ya kugirugami yo kihoto kia onige kuhotomio.
4: Gathũngũgĩtio na thengia wa thirikari kũhũthĩra mamirioni ma mbeca gwetha gĩtĩ gĩkĩ rĩu nĩguo ya ĩrĩ naguo ndĩgakorwo ĩgĩcindwo akĩũria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC gũtigĩrĩra gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩathiĩ na mbere
5: thirikari ĩgeretie kũheana matrix ndĩraiguire ĩgĩtwo nĩ andũ a karau matrix cia ndigano tondũ nĩ ka matrix nĩ ũrĩa ka matrix kau gacekehete magacoka makageria kũreherwo meri makareherwo mũgithi thaa ici mũgithi ũroka na ikũmbĩ rĩmwe maũndũ macio mothe thirikari nĩ metuo ni gukorwo ikiiguithia wanjiku na ngikorwo ni wareguo ukiachwa kumbari kuoguo turera thirikari githurano gya karau githina mbere gutire haro ikarau ni maundu marageria gwetherera nigetha githurano gikorwo gikirugama andu akarau mena kihoto na to ni maramenya nginya matigakinya percentage ya 5 ni andu amaku muno tondu mishamani yeria yothe mareka andu ni marikitie gutuika kumakarario na mageria kuhakwo na besha
4: andu ine hakameme kayuka muige kuma kaute anyadarwa ni jita Jimmy wa mudhoni
0: acio nĩmo marĩ thĩinĩ rĩrĩkũ ya mohoro nĩgũthiĩ rĩu njĩtagwo Dan Wainaina
6: ũma wĩigĩrĩrĩku no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayoka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555
7: Thegi umuno mundo gwitwo Dan Wainaina na gukunogwa Kamemeka yukamu igita farira nere remboka overdrive Na gatho cia mwanya muno ni ndo aguthie na mbere na gututhikireria kure guthira atuthikireria ni ngite go Mr. P kana Paul the producer. Ndenda tobe togeithie ni mundu ugwitwo Kinuthia na timu ino yake ni mwatu twalithia wega. Thank you so much Kinuthia.
8: Ni wega ni wega Mr. Paul.
7: Mhm.
8: Na nyambenyambere maito wanjiru wanjirire. Na rekigeithie mutumia kana ciana ciakwa. Nyina wanjiru. Na geithie mundu ugwitwo Cuba na Jesse yake wa Dennis wa best option na mundu ugwitwo George. Ari hore wagige na munyere wa waya kujirite kugeithie muno
7: ndagiitheka muno
8: na muthuri ugirajirie kugeithie ira wetagwo chia manu wa thoko ya muthurwa
7: to
8: githaiga hajite na ke gunyiria thayo yokeru ni muthuri na mundu maige baru tondu twina musiba kuria musie
7: poleni sana
8: tigitwo na kairitu ka mwana ka muhava mukuru
7: poleni
8: tukau deithe na tugakahurukia muthenya wa gatatu.
7: Poleni sana.
8: Wanda alikia mehango ya rusio. Nongi ya gaguthu kana kugurusio kana mande. Nekatha dekeme nyo ya maudu maikarete. Todorito le gerera. Gerera gini yoro.
7: Nekuo.
8: Narwe mosiru mwoda.
7: Poleni sana.
8: Nethayo. Magia thayo. Gaido ragio keoria.
7: Nabayadhi mwone ihenya.
8: Nabaya kwa yadhi mwone 0722.
7: 0722.
8: 44.
7: 44.
8: 22.
7: 22.
8: 51.
7: Shokira regi.
8: 0722. 44. 22. 51
7: na noinaga magogona mothe
8: magogona mothe mothe mothe ma ugikuyu uthoni ngurario andu hothe
7: ugiyita
8: kirabu na mukawa wajita no nguka tu mothe huaini masabiki makwa mothe athika a matokuti no munyiri wawa atusamanie na ohara Capricorn haria gatitu huaini
7: asante
8: moke makigwe ri mwago mama na nithayo magiethayo
7: asante sana hotena mudogo to wa Johi wa rhythm kana wa Johi wa gita
9: ni wosio.
7: Mhm.
9: Eni, leo fauru to leto akireki ari. Na ithu tuti tukahuruke.
7: Eni.
9: Na hena rifo ndumereri ndumeheto ni anake mehandu. Hara heta gukahuhia.
7: Aha.
9: Ya wangari.
7: Wangari wa Macharia. Ehe.
9: Eh, wangari wa Macharia.
7: Aha.
9: Mwanake ogwitwo Njoroge.
7: Ehe.
9: Na mwari wanyi na wetagwo Wanjiku na Kamau na Wanjiru. Ati kure mitambo ya Kameme TV ri. Ni aguire. Ilio ya kahuhia hau uo. Kogo wati rewu matio na wakari ya keina.
7: Aki fira fira.
9: Kogo rewu adoneke hadu hau.
7: Aya, doko korora, niraro ruo mitabu yo.
9: Rewu rewu neto wakishoki agadho ni adhikiria siome kutudhikire iria. Hedue gito totu wakishemania.
7: Niguo, niguo.
9: Nagithie mwanake wako itaguo maige, nagishure, nakulia, magithike marihare mari.
7: Asante.
9: Narato ove, kijumura. Ini, thank you.
7: Thank you so much Wanjohi. Watu manange the.
10: Yes, yo, etagonge dawanya bura, kana electric mugithi king. Ngakisokia gatho muno, ngo ni wega. Masabiki maitu handu maruma. Na niko tumito ni Jesse ya Kariako. Matongoretio ni mundu ugwito Maina wa Mitungi. Mekuria Kariako ni marehaga ma tram. Ngacoka ngagitongorio ni Jesse ya kundu gwitagwo Nyama Kima aria mendagia indo cia thitima na raundi ino masanuke
7: kabisa
10: matige guthii na wave ya iragithio ni andu thiku ici toguo gikuyu gitu tusanuke tutigatwarwo na wave na ni maranjirire ndimwirie uguo tondu ni matwaritwo na wave. Thank you muno njitagwo Ngetha wa Nyambura umuthi tucamanie kuria Capricorn Lodge ngimuhurira ngita ya coro na ngiinaga jitago the Ruba Man Ngetha wa Nyambura.
7: Thank you so much. Eo neyo timu ila tokiuma nayo, tokiuma na Swale, mudogo to mwagi wa Marefe, akirio area. Na asanteni sana na mwatu tualidhia wega, na mukigie na Saturday jega. Joke kudurikania kore wa Star 292 hash, kune dhini wa adhoko ya soko murwa, dhini wa adhoko ya soko murwa idharele, dakwira negufagia adhoko, ido ili ya tutigetie, dakwira hari yogu heke dogegu etuo TV, Dhimo. Hale kidu gegwitu, okay, hale hena TV, hena ngobe, ya mwigana wa shirigi giriga na rea tuwedi, hena shopping voucher ya mwigana wa shirigi giri miro gweta tu, duthi, dhimo ya shirigi giri tuwedi fae, sola ya giri miro gomu waja, school fees ya mwigana wa shirigi giri miro gweta tu, hamwe na stock ya mwigana wa shirigi giriga na rea miro gweta. Igira dhini wadho korori, wegurire idu shishio the kumbagu wa soko murwa, Star 292 hash.
11: Soko muro ingia ndani ya soko. Tago John Murithi Jiguna, mitaitola lea mwihoko ni kwa jikaraga. tuta kuthikiriria kameme kwa muthenya wa Saturday nidathikiriria maninyari rucini ngiigua kiuga mundu ahinye *292# wigire thiini wa soko murwa ni ndoire kinyara witikio na ngeingira ngehinya *292 his select uyutwo TV ikirenga ciringi 59 reke njuge niĩ ndĩ mũndũ mũkenu mũno ndĩrahotete gũkorwo ngĩgũraga TV no rĩu ngĩra ndathimĩraga TV kerũ tena gakarakorwo nĩ ga smart TV onawe wĩ hau mũciĩ ũthikĩrĩria kameme oe ikinya rĩa wĩtĩkio hinya kĩrĩa ũrenda ũselekti
12: onawe rĩu no wĩgũrĩre TV njerũ cua ĩrĩa wĩriragĩria thĩinĩ wa soko murwa nĩ ũhũthũ hinya *292# ũcagũre kĩrĩa ũkwenda thĩinĩ wa thoko ya soko murwa ũcoke wĩkĩ

0: nah, ada nama tu ye.
1: Kono kono.
0: Pau do pau.
1: Loner wega. Kono
2: kono. Kono kono.
0: Oh, dore apa bagi? Apa bagi video ya? Kira bagi adan sih tengok kamu ya kiri guru. Lo baru yang mulai. Lo tu makan foto apa kau dah guru? Nanti gua hurai kali gua kiri utara. Kali gua kiri utara ni mula tak kau awak gitu kira beri.
1: Nego.
0: Nanti ye gua ziri hati kiri mudo. Or ane ketoli horo ataga di mo taga di digo si ya wenye bonyi getani si akari kuwa kyaru tarana kuina kati kuwe gana ne we udrete na nye boku maria fafa na mami tu he ma di kaeria kaseti si yake kari kida kore to aki guwa ya to ali na ke na ne go muria kana juyo go to do kari kyaria ga kuina na ai aga go to performance na da si dial he to aga go di he ko ya do magira kana no matu yo ria hana no maraniria da kore to esawa na ne go sio one te ona bisa si yake sometimes ne go to muiro wa kyoke mo hinyire kai na we no ne to maria ne ajira draigwa wega ne go muhura thimo ofia ajira kana da gatha ne gatha ada atakari ukiwa kare wa kero tarata ni ri na ta ithui he si yake he we ni ri na ciana si yake ri atu ire kana ede jugen draigwa wega githu tigo odho githu diga
1: ah githu no uga no
0: githu tigo itareria githu tigo itareria na kombo do na namba yake
1: nigo
0: na heka ndu ndira twarie kya mami kaundu o mucio mucio mucio mucio jiguaga na datu iria ngona ta tariguo na ringe ngona ta riguo kana kariguo haya start united 2 hash dark with a school fees ni ego here na dige tiada gaika ikomi jeke draw ya bre ya school fees grimiro gweo
1: grimiro gweta
0: adu magana mau
1: adu magana
0: kuma shiri gigirigere ginya gridate yo ni school fees first of all no henando officially mara hayo gridate muthikiriria wothe urago na shiri 49 na 50 na 51 na 52 school fees ya gridate isicio the neighbors asiaku na denda gonegererie na hena ginya duthi hena indo cio thirio kwenda thank you jenga awaji na wamukuha asanta sana pk wamso thank you munyiri wawa ya wathika joso wa to a santa the honorable Ravina Kenya Jui Joan Chike kwa madwa iyo the na mudu othe we kameme tuned gayu itwa kwede na kurathi me Steve Touch kumagithimo santa sana makdi mwenye ako hapa hivi santa sana makdi ka odwa jira ngoro rakane or ka odwa kaudina nyita wega DJ Vituyo
1: DJ makdi
0: fast man wa do the thank you we kuria mwana wa ngige toto gaithani hau toto total hena maudum makoretu ku na we ni umoi na maudu mama natukane marathie mongererekeire na maudu mati maudu ati mego na hanini koratuka in fact tukeria na arume athuri arata kwa marajiraga mici mingi atumia na athuri mahitanagia iko ithukaga ni undu wa maudu mau ngura ni mariku ati omusi omusi he mudu nyu ajohi
1: neguo
0: anywa johi ri ate athuri ngi ona matiga kunywa johi ni kuga he murio wanywa johi ni ndamitiga ndikanywa ringi
1: mwana ruga ti muraingira kirabu kimwe na muruguo agetia nawe ni uretia
0: akiuga na kwe athuri nao ndireri ati manywa bado na ciana ciao
1: akira ni kotara ki kuriro muthi
0: na ndirenda jaria na mutumia twina DJJ muthuri waku ni anywaga johi ni manywaga na muruguo mucio ucio ukoragwo hana atia ni ana keiga na tuthikite umuthe ni undu wa joy
1: niguo
0: ni misiri ko yatu kire ni arege jukire mundu ucio tu wira ni johi na ti johi ya kawaida tuthire horo wa johi ya kawaida
1: niguo
0: gutire johi ya kawaida ungenyu wage kuinuka gwaku
1: johi yo the new wage kuinuka gwaku
0: no ngikiria nikio wonaga ona nyita mutathika ukoragwo wandikitwa atiriri harmful to your health do not sell for the person under the age of 18 johi ni kire mundu takinyi tira kwenya nana kunywa johi na uthuria ngari ni uhima wa ni uru na kunywa johi muno ni ugima wa mwire guthukira wathukia ndu dikaraga nyamuka u gutiri ta kuragwo yandikitwo guo kuni makoma makimenya ti njega no ni njega ungimenywa na githimi kiria kiagiriire
1: niguo
0: he muthuri tu wi muno guku bururi ni wetagwo Jonjo Naroma mako kakuraga aigaga te anyuaga igire o muthenya naronia miaka igana
1: igire igire athi ageti ani na igire ndioguo na kuyungi uitagia ona ngi ko mwitirie yo kiuga munengere supainya ako anyuaga igire ani na igire icio inge jigire hari ni nganywa rucio ate dagikiria te tono ko amugure dagikiria githimi giake
0: ona he manyuaga taru teneri tene tene wa teneri ria dathi ya radio africa ra dathi radio africa ri dagithi ya kundu ngona kageni retia kiri aretia hau akona ni athirire view akaigirwe wengi na goka muthenyo ngina gakunda kamenyaka na hekindo yongereirwo kwi makoro nginya makinye test state iyo ya maisha kwi menya na kwienda but my question is Mutumia muthuru wa kuria nyuaga njohi ya mutwariri atia ya mukinyitie ha manyuaga na muruguo mabihivaga atia
1: ati muthuru cio ngenywa ni komenyekaga mucio cio umuthi no kuriugobu no riwa jukaniriria
0: eni yati ginya ku ndu athuri meraga cina ciao ni tuthimane riu gire mureu na rire muna tuyarume etuthukanie ina hinya wa kumeria good kemani
1: we mutumia raga
0: ginya ukinya handu ta hauwe muthuri na ndungiconoka ukanywa na muruguo ugacoka mwakinya muci hena mutumia we na ngoro ya mundu ngoro tu iturite mukanitie kunyuaga uracire mutumia cia thinika ngoro atia mani mucire mutumia cio ikaraga na ki yake nene atia
1: muno
0: ta imagine na atumia arĩa matanyuaga matathiaga nja gũkoma na kũu mataikaraga na kũhunja na nĩ wa Sunday kanitha akĩhunjia Sunday gũkũ thutha na kũona kũracukanwo
1: hoya tengeretie ona hoya ndaraire gwake araire nja
0: ta mũtumia ũrĩa ndakũhe rũgano rwa father ũrĩa father watũheaga rũgano rwake ũrĩa Sanchez Luanga akiuga he grace mũndũ ũthiaga kanitha ona emũrebia atina thĩna no tiu gĩthiaga ningĩ atĩ ũrĩbĩte ũnunga werũka kũu andũ magakweherera tondũ he tũnungaga hega cohi kanungaga
1: onathiĩ mũrĩu rĩrĩ mũhunjia ahunjĩtie we nayo no gwatũra ũratũ raikire
0: ũkererũkaga kũu na rĩndĩ ĩyo nĩ ũgucĩtie nginya thigara tũrĩa tũtarĩ filter haya na ngĩ nĩ a mbakĩ ti njũru ti ũru no nĩ twaria ihoro wa ma tondũ maya nĩ maũndũ maremire maremire kũgitĩrĩka
1: nĩguo
0: na rĩu matarũkarĩ rĩgĩte nguo gũgĩthũkana nuni atumia nayo njiguagĩra tha ndarakwĩraga he batha watũhunjĩrie gĩtwĩra atĩrĩrĩ atĩ he mũthuri wathire kanitha harĩa agĩikara gĩtĩ gĩa thutha ainamĩte ũguo akomete ũguo akĩona agĩũkĩra ũguo andũ magĩthiĩ kũheo sacrament sacramendi sacramendi marĩte raini ũguo agĩũkĩra agĩribaribwo ũrĩa meribaribaga akĩrorwo ũguo akĩona ĩno nĩ raini nĩ ya irio mũtumia wake ikaraga harĩa mbere andũ no mona tarĩ njũku no ti njũku mũtumia wake ikaraga harĩa mbere nĩ arĩa mainaga harĩa mbere ona andũ nĩ raini kanitha nĩ ndaihu nĩ ũgathoreki koci ndaihu rĩmwe ũgathoreki raini-inĩ we no gũtherete harĩa mbere hagĩrĩte okĩrire ũguo akĩmwĩra wakĩmani ciakwa ndehera na thani na nĩ thakaramendie marĩa
1: arero mwatanatha
0: mutumi ucio wabere ni aconoka wakere muthuri ucio riu ni nuru he andu angi nao manyuaga nginya ni mamenyerirwo thina ni ucio na mane mutumia muconorithagia woi mutumia maito waconokire nginya ituro ogicamba ni undu wa muthuri waku na ciana ciaku kunyua tai twariei tui iturore tukene
1: na manyuaga njohigio urigago ni njohi cia muthemba uriku to ni muthia na mundu ugu esuba wega piu akwira atiriri ndagike mwe Yo akiuga ndagika ĩmwe ndue matahanjũke. Nona aingĩra ũguo agĩũka. Ona uge karĩ gũcenjanio cenjanio. Akoĩ mũndũ tofauti mũno.
0: Mũrebi ona mangĩthiĩ kũndũ ta kĩnangobu. Arebi metha hata ngui. Nona ngiti.
1: Athiaga ũguo ngari arũgama ũguo.
0: Nĩ amenyaga nĩ ha. Nĩ mamenyaga nĩ ha. Na nĩ kũndũ atarĩ athiĩ.
1: Athiaga na kamia nĩ ha.
0: Niĩ twathire kũndũ tũkuĩtwo nĩ mũndũ akĩingĩra handũ na nĩ tũmenyaga biũ atũri akĩndũgame kĩndũgame tũgĩkĩrũgama ithuo agĩũka okire akĩnjĩra kathuku mũndũ tondũ gwendete nĩ njũĩ mũndũ wa andũ
1: na ngĩma u ndekwaragia ũguo
0: nĩ gwendete nĩ njũĩ mũndũ wa andũ na ndĩroka na nĩwe watũkuĩte na matatũ twarĩthia ngari ĩyo ndikũhota na twarĩthia nĩ ngũmũraga ngĩkĩigua ha kũrĩa tũrĩ rĩ na ndiona matatũ rĩ na ndiona uba rĩ na twĩrũra kũndũ kũnene rĩ ĩno nĩ ndĩratwarithia nyendeka na kĩ ĩyo manyũ nĩ yangiire ĩkaingĩra mũtwe ngoja kuma namba inya gũka kuma na ũrĩa mũndũ arengaga ithano ũgĩcicenjacenjia ũguo rĩ nĩ yangiangire we no rĩrĩa aingĩrire mũtwe ndagĩbangire ndokire abutĩtwo wĩra ndokire njĩrĩte kambuni ĩyo mũbutei wĩra ũrĩa ngererwo ngerete ona ndagĩthũkĩtie igego atirĩrĩrĩa kanua mũgĩcagi ũyũ
1: akiugaigegonanwnamagegoonaokĩrĩ
0: na magego magego karĩ icio nĩ thandĩ wĩnacio kanua kaa nĩ cuma
1: ũkĩwenwenwe
0: wanyambia tũgũthiĩte wega wanyambia
1: akngĩrĩ
0: namo magego
1: kanndũkone to kwĩ na heho
0: cirĩ mbaũ ndũkagĩtwo kanua
1: ndũkone to twĩ na heho nĩ ngũmĩruta na ndĩũkũnje
0: ngũgũikia ũthigine ngĩratho kuoyo no twambe tũkinye kwa amika panadol na coca cola nĩ cirathondeka nĩ bau
1: ici nĩ ngũhũra na thiĩ na mbere
2: Kemi mejipa. Jazzy, sijui ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mwecheche mse, moto mse. Ayaya, I haven't even drunk my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
3: Coca-Cola. The excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto. Coke ni baridi.
4: Kameme Classifieds.
5: Amika Sacco nirakumanyithia na gitio kinene ati ni marathuthuria account iria itakoreto igitumirwo kwa ihinda rikirite mieri itandatu na cia aria mangikorwo mahurukite ameba aria mangikorwo na account ita icio ni mekuria maciarero hongeini rwa Amika Sacco niguo maciriokie aria mangikorwo mahutanitie na aria mangikorwo mahurukite ni mekuria matumenyithia na ihenya niguo oriokia account yaku urafatara gibandi giaku na irwa ringi oriothe ruhongeini rwa kurwa Amika Sacco niguo ukinyire account ya aria mangikorwo mahurukite urafatara certificate ya gikuo gibandi kia mod ya oku gaya kana weho kairuo ilu wale ya shifu kana DCC na odogi owo the ogi fatarania motorele muwega nigu ifaga
4: Kameme Classified.
6: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Nĩngũcokereria na mangĩ wona ciahanda wega thaa ĩmwe cia hwainĩ. Njetagwo Wangũi wa Ndirangũ.
1: Ũma wĩigĩrĩrĩku no cama nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704-111-555. Homuka na Man Simon na Kata Dinashara gina vaa ina utuko Kamewe kayo kamo ige Dose ya muwago.

Nawagan ay huwag ang akidero hiya, may tabala makinya. Arahoka, sai chamuka, kuy hagara, homoka, ota farira, neyo garehinya, may tabala makinya. Arahoka, nakatonya wa bugwa men, hinashara gina tha inya. Sai chamuka, namudoni wa keruba, na chef gazemba, tha inya, gina tha inyanya. Kuy hagara, nakafaya Dennis na goni wa doita, tha inyanya, gina zinashara. Homoka, na man Simon na kata, zinashara, gina tha inya utuku. Kamewe kayokamo ige Bose ya muwago Leone 4 times stronger Ruebo Ruawanga.

0: 아야야야, 개와 거의 호물이요. 마셰테 슈아슈아슈아. 아, 과거에 한번 맡기려 무슨 와지래 코리아 아메리카 사이사이.
1: 예, 사이사이.
0: 게미시아루라야.
1: 게미시아루라.
0: 에니.
1: 아코팔에 U.S.
0: 에니.
1: 이
0: 무슨 와지래 해다시 아호리 하네야 바리처로드. 다시 아래 해도 좀 배타고 베스런 헤지스.
1: Yes.
0: 이 다음 두고 뭐 그렇게 와키 우메데.
1: 누구 누구?
0: 에니.
1: 아니 무사히 뭐라 코라가.
0: 다 코라가.
1: 무사히 뭐 아이카라 타리 배우 제데.
0: 에 무슨
1: 말이야. 아니 게타 스타디.
0: 아니 내가 그냥 마우도. 에. 내가 바카 피가 비디오 나 마슬레쿠이.
1: 에니.
0: 무사히 뭐 살레메 카헤 와르 무제와 카지. 에니.
1: 오게 스마니 나 케이로 모두로 시네 아키 호르테 미아카 50 플러스. No kuga ni maheni.
0: Musema ngusio na leto ni arugete 50 we.
1: Eni, dagwa above. Ogwa muthuri ucio asa ena miaka 25.
0: Eni kuo. Ona makibi James.
1: Yes.
0: Eni. One more number.
1: Wa homo wa maigi.
0: Eh, homo wa maigi. One more number.
1: Yes.
0: Kalenda kuenda. Peter kigia wa Esther. Tege tege tege tege tege. Hey. Commander wa kyu na kenaki tege. Ding ding ding ding. Ayaya. DK na kena mururi wa ake. My goodness.
1: Na kali kyu ake arutara.
0: Kero kali wa kautara.
1: Yes.
0: Eh. Ena microphone ya wa akaba ga suria wa yo haha. Eh. Agali na ogu ri ogu. Eh.
1: Na kali kyu na madha ta mata na tirwene. Siake sio.
0: Siake.
1: Eh.
0: Ate usokera.
1: Ate usokona rumwe.
0: Eh.
1: Siake sio de.
0: Siaka. Nendera mwana mwenyele wa waya. Non waga hizyo ni mwili tuletu an wa royal remnants.
1: Nimesalimika sana.
0: Ale Korea, Kingdom of Saudi Arabia. Asalimika hewani. Salimika hewani. An wa royal remnants.
1: Nigu nigu.
0: Mwudu uge tuwa Mr. Ronald. Mr. Ronald kilekuragu wari shofa.
1: Yes.
0: Wa His Excellency Kalonzo Musyoka.
1: Nigu nigu.
0: Eni. Na nimeambo ni ameniambia nikusalimie.
1: Nimesalimika sana.
0: Mr. Ronald, asante sana.
1: Unaenda tu moga hizi yako.
0: Na raha ya Roburu waliri. Joyce wa mama nainai yako.
1: Na ni dakuna ndatu moga hizi.
0: No.
1: Ni gaidhi ndatu mo ni mureithi.
0: Mureithi.
1: Wa Korea the syndicate.
0: The syndicate.
1: Kura mimi na drive.
0: Mureithi salimika hewani. Asante sana nimesalimika.
1: Araja ni atu dikiriria.
0: Anasikiliza.
1: Anatusikiza.
0: Eko.
1: Mureithi confirm location. Ndiguo ndiguo.
0: Mr. Mureithi syndicate, yes. Pale Mirema imeweza.
1: Imeweza vibaya sana.
0: Asante sana. Sasa mimi nakutumia salamu ya hewa. Sasa pia unitumia pia salamu yangu. Habari gani? Salimika hewani. On *447#. *447#, *447#. Etoketie wega dakika 16 to *447#. Etoketie wega dakika 16 to nego tomashrege 50 shagura box number 1 to box number 6. *447#, *447#, nego tomashrege 50. *447#, nego tomashrege 50. *447#, nego tomashrege 50. Then shagure box number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Na nikiangalia hapa, nidrona bonus zinanguka kuanguka. If you card my director, let's do this. Tuzawadi awa hii jeshi kwa hapa. Amekana mnagana, ona mejipanga panga mzuri sana.
1: Yes.
0: Georgina wahu yake irigete the 200, ni akuru wakia mokira shirige giri kominaigiri na magana matada tu.
1: Yes.
0: Sabina wa Maitha yake ikarigena 654.
1: Yes.
0: Daki ya mokira shirige giri kumi. Joylin wa Goi yake ikarigena 599, ni ya mokira shirige giri kumi na keda magana manana. Wycliffe Moshiri yake inaisha na 109, ni ya mokira giri mirogo iri na idhano. Zakari Wambua yake ikarigena 900, ni ya mokira shirige giri mirogo iri magana matano. Young Karevi yake ikarigena 777, ni ya mokira shirige giri mirogo iri. James Kibe yake ikarigia na 908. Daki ya mokira shirige giri mirogo itatu na igiri Moses Kenywa
1: yes
0: yake ikarigana 132 niamukira shiringi giri mirongo itatu na ithano na magana mogwanja.
1: Very nice.
0: Bonus zimeanguka hivyo.
1: Zidere
0: na bado
1: itidirete.
0: Itidirete. Bonus ni tungu nzima. Unakuwa zodi maigaka. Tungu nzima.
1: Tungu nzima.
0: Tungu nzima. Nodha ishikabia tuina mhotani. Siingie hewani.
1: Ni hili hasa niyuna kenea wa producer.
0: Yes.
1: Na ukaka hithiru mundu itaku wa shiru wa A-Plus Motors.
0: Nimesalimika shiru wa A-Plus Motors.
1: Anaku wa salimia first officer Jeff Joroge sana.
0: Nimesalimika kabisa
1: na hena mundu gilogu wa Heidi Jikariza salimia Jeff sana. Nista no kutoka hapa Gatundu North.
0: Yes.
1: Iyusi yu alajire kuna munu wa Gatundu North.
0: Asalimike hewani.
1: Waka hithiru nika dege itaku wa matuara jira niko kwa mtambo watching na ugote Jeff sana.
0: Nimesalimika.
1: Na kwa hithiru mamua kule mwena wa nyiri gatha hithi.
0: Gadaidi. Gadaidi kulia ruwale.
1: Kulia ruwale.
0: Eno guo.
1: Ako pare sana.
0: Thank you.
1: Yeni.
0: Nidrona haha kulia hemregati. Hey Jeff and DJ Karis.
1: Yes.
0: Gotea nganga wa security Thogoto from Inspector Muredi akiwa alikulia Likoni.
1: Nguwana guo.
0: Sale meka hewani. Na wakaitha niye Korea Likoni. Gedhuwa koine waka masharia bahati Nairobi pamoja. Salibi keni hewani. Asante sana. Mwenyele wawaya akoigate. Hai. Niye. Jekira ka idhano na anudhu.
1: Iye.
0: Onaba idhano.
1: Hei. Lakini tithato.
0: Aduhana.
1: Mwenyele kila katu kana ba idhano.
0: Eneo saati. Eno etago westi.
1: Iye.
0: Eno ni westi. Etago ate eno.
1: Wae mwenye neke kila asa jireko. Toto eko kuko ni 5.5 li. Akiko kuko ni 5.5 li. Sati.
0: Doni haa haa li. Nwono haa kanya maga kukai mirete haa. Kahana lo hee. Haa kukai mirete yo. Kahana lo hee.
1: Yes. Kitawe tolde mwa tani. Kula wa star 447 hash.
0: Star 447 hash. Utumashiriki 50 kushagura box number 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. Tumsikia kwa wapi na mechiza vipi? Halo, halo.
2: Hello.
0: Kweru watea?
2: Kutina kaoro.
0: Dakio na vita kwa Catherine?
2: Niwewe shio.
0: Catherine, weku?
2: Dime na Muranga, madhio ya.
0: Madhio ni kwega?
2: Ni kwega mono.
0: Ni wati idia wega?
2: Utina kaoro na zayo.
0: Zayo kiriguwa mwega?
2: Eni.
0: Leu star 447 hash. Utomashi legi 50 kushagura. Box number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilago tuwalithia tia.
2: Nda shagura box na baithano.
0: Wadhaka maigana negeza ushagure box na baithano.
2: Maita matatu.
0: Wadhaka maita matatu. Washagura box number 5. Yako heki box na baithano.
2: Box na baithano. Giri 87.
0: Giri 87 box na baithano.
2: Eni.
0: Congratulations my dear.
2: Thank you.
0: Ruwe na giri 87 ni? Eh. Kadri ni wito ni?
2: Eh.
0: Bukwira tere ni?
2: Eh.
0: Enjoy your money.
2: Thank you.
0: Karibu sana my dear. Eish. Eni. Lushu nume mohota ni wa? Wa beretiguo?
1: Yes.
0: Idhari ya daithano. Hito ketia wega deka mirogo eri. Na gambe nya toke shokereria. Bonus. Tukenela kupena izi bonus. Tukupena mshini mwingine.
1: Yes.
0: Ladies and gentlemen. The dashboard. Inawaka moto.
1: Kabisa.
0: Cheza kiwewe. On star 447 hash. Star 447 hash. Nego tomashiriki 50. Woshagura box number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sasa. Nedrona haha kwenye jumbe.
1: Yes.
0: Masai Warrior.
1: Alagate Masai Warrior.
0: Alagate kumamurera Masai Warrior Silences. Shabiku waka meme wa maritua fote. Yes. Mwega kukira besha.
1: We.
0: He. John Vin Bugus, Diego Nikondani ya kikwako hihuwa mwriyo mar, shete shwa shwa shwa, na bingwa msafiri kubugi kia waya, Ngari Philip, my wife Mary, sons Matuna Kamau, Baila Mats Juja, Caleb Bugwa na Anne Faith A. China, Salome wa Police Headquarter, Dr. Hook, PM Squared, Mokiriwa Matuda, Mokami Jacinta, Tukondani sana. Na uge dhire DJ Karis.
1: Dagi dika mono.
0: Ruebo.
1: Yes.
0: Ne wage dhire darling. Oke okay, diga dionaga tari hetia da hete tie nie.
1: Noru amu wana. Kuma aje.
0: Kulienda aje.
1: Eh. Isa mpata.
0: Goge ara yuga vipi kaka. Salimika hewani.
1: Uh-huh.
0: Goge ni muhori wa abisha ni muhi wa video.
1: Yes.
0: Akiwa pale upande wa going wa thika.
1: Uh-huh.
0: Hemro igati tago PK wa mso daki igati kwa kuhihuwa mureo PK wa mso streaming from Huruma kwa Chief salimia DJ Karis and watu walimuru wafungie baridi yao. O, imekuwa nyingi zaidi.
1: Acha ifuguliwe tu iishe tu. Na Murithi ni ya confirm. Murithi atuthikiriria egari ni yake haria the syndicate.
0: Akondani ya syndicate. Bas.
1: E parking.
0: Duto dura zuburoni ya duri. Cheza kiwewe. Uthikiriria kameme FM.
1: Yes.
0: Uhigure zimu yaku.
1: Yes.
0: Uthie Kameme TV Kenya.
1: Yes.
0: Stream live. Duto zimu yaku nene nani corona screen nyigiri. Doge zi hali ha message. Eni, utome ruwarata kume nyuazi kireria.
1: Yes.
0: Deo umwe wao.
1: Tuma tabuleo na hivite huku.
0: Eni, waide umwe wao. Waide odomine message. But, rusio mwodhe, Ronald anasema, rusio ni Jumapili. And by the way, nitarudia, yo tukitokesha wakaleria li.
1: Yes.
0: Nitakone kikuambia ya liojiri on Thursday.
1: On
0: *447#. *447#. Niko Tomashi Degi 50. Oshagura box number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Jackpot winner. Noa Kuroa Kigwira. Shirigi Giri Magana Matato. *447#. Niko Tomashi Degi 50. Oshagura box number 1, 2, 3, 4, 5, and 6.
1: Kabisa.
0: Aponisawa. Nayo ndo nasemaga. Kewa. Kuhi huo mulio mashete. Shua. Basi nukuu.

0: Chomemeki. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheku.
1: Ai thirikari no handu ha ugwera tukageta ngitoingata. E handu ha ugwera ndu uguo.
2: Aya mo drogite. Kaita ngithonda ka mbia. E
1: ngitoingate.
2: Tonda ka mbia de mo do mbia chake.
1: Akira. E dikiru ndu ngene tokiorwo.
2: Na ale matara.